0: Aral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Para sa madasi kag fiber internet connection, Star Cable ang para sa inyo. For as low as 1,299 monthly, may high-speed internet connection ka na. May free 71 channels ka pa. Ano pang ginahulat nyo? Bisitahan nyo na ang Star Cable offices sa EB Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay kag Escalante sa dugang na detalye.
4: Good news! Mga katropa, mabakal na ang tanan nga Santon product sa inyo suki nga mga butika sa Sagay, Cadiz, kag Escalante. Subong man, diri sa 87.5 XFM Broadcast Center. Namtang sa second floor sa Feliza Building, ang sanguna nga Sagay Computer Institute. Bakal na! Ang mga

0: Gusto nyo ba lang mabatian ang inyong negosyo sa radyo? Gamit ang FM Radio for as low as 1,000 pesos. May malapad nga pag-broadcast. Klaro ang signal sa kabugusan sang 2nd District sa Negros Occidental nga may primary coverage sa Sagay, Cadiz, Cag, Escalante. Pa-advertise na sa Masgin Pabaskog nga 87.5 XFM Sagay. Sa dugang nga detalye, mag-contact lang sa 0976-0311-569 and look for Katropang Proitisoy.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka, mayara ko yung mga balita. Labas yung amin, kaya mga DJs nila.
4: Wala asang konkreto nga sabat.
5: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka, ka-X ka. Simply,
1: may how, kid, dapat.
5: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: XFM 87.5 Sagay City.
0: Ito ang XFM, ang number one na pinakikinggan sa bahay, opisina, tindahan, terminal at public markets. XFM lang ang number one. Hindi nahuhuli sa mga nagbabagang balita. Tuloy-tuloy ang tugtugan at kasiyahan. Sa XFM lang yan. Number one.

0: That song was brought to you by Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na, tindog-tindog pa. Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mabakal sa Yes to Health Clinic nga namtang sa second floor sang Filisa Building ang sanguna nga sa Guy Computer Institute.
1: Namamayagpa sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Bacolod,
3: XFM,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. In Sagay City, 87.5 XFM.
0: Kung mamati ka sa XFM.
4: Ang imutinig ang lagdos.
5: XFM. Sister Pain.
6: Daryo, saka service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Batyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
7: Ooh, wow. Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ang Santon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Good news! Mga katropa, mabakal na ang tanan nga Santon product sa inyo suki nga mga butika sa Sagay, Cadiz, kag Escalante. Subong man, diri sa 87.5 XFM Broadcast Center. Namtang sa second floor sa Filiza Building, ang sanguna nga sa Guy Computer Institute. Bakal na!
17: Ang mga

0: XFM time. It is now 7:36. That time check was brought to you by Sisdapain, epektibo nga pain reliever para sa pagpalanakit sa kalawasan. Mag-Sisdapain na! Mabakal sa Yes to Health Clinic nga namtang sa second floor sang Filisa Building, ang sanguna nga Sagay Computer Institute.
1: Nga, XFM, kid how?
2: Kay pagbugtaw ko, balita dayon mo.
1: Nga, XFM, kid!
3: Inami ang music, ah!
1: Nga, XFM, kid!
3: Ay... Kula ka lang music, pagkatapos bugtaw ka, blam, mayarap ko yung mga balita, blam, sa nabibigit sa mga DJs, nalakad, blam, blam, blam,
4: blam. Wala asang konkreto nga sa bat. Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X ka, X ka, ka-X ka. Simply...
1: May how, kid, dapat...
4: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: XFM 87.5 Sagay City.

0: That song was brought to you by Claire Skin Herbal Soap, made with skin brightening power of glutathione and kojic acid. Claire Skin Herbal Soap, mabakal sa Yes to Health Clinic, nga namtang sa second floor sang Filisa Building, ang sanguna nga sa Guy Computer Institute.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Bacolod,
3: XFM,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. In Sagay City, 87.5 XFM.
0: Kung mamati ka sa XFM,
4: ang imo tinig ang mabutod.
5: Jinel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Istorya eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
5: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
6: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Kihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Diligid.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
9: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sakit ng katawan?
9: Mag
12: Xanthan Plus
9: Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthan Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Xanthan Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Sanctum Plus
9: Herbal Oil.
12: Sanctum Plus Coffee Mix.
14: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko. Sa Sanctum Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay, at